0: Tid, magkaringaw, orang nga utakawa kapailan nga kaya suway ka sinding-sinding. May kapailan di, at paintatap na dito orang nga uda kayo. Ruputan ko ngayon tawan, dati no, jam ka siya mo pa dam 5 minit. Nagi kapailan gatang-gata dot kikira jam ka siya mo talon hapad minit. Dua sinding paranghan ko do kayo pagulo, orang nga witi, ruputan ko ngayon tawan. Sinding man tadi, silibin bugis. Sanggalas kupi ka. Kumadi, takupi-kupi naging timpo bay na kya. So, tanan da sinding di Lana, pinapatan di Rosario Au, aku tumingkat kiningaw FM ko, hoy, aramay bo.
1: Magkaringaw di kayo.
2: Papawis, sinding dosun, tangaramay.

kan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongong ko sa limbahan boros dusun, koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongaw. Kihoy, aramay

Sinding mata di Felix Don, narangaw na kayo dito di Baino. Iya Baino, di kasalimbahan baras dusun na tabinay. Sa mga jam ko, padamduan tanga daw.

siwa tokote pasan diaman kan kyo. Patimpun no pagyate ka sa limbahan no mamason no gimayaman kan pun si kau no. Assalamualaikum si Madani kumadika DJ Maida kabisanangan papanaw karaja hindi konti ka. Bakal ka sari no kyo mamason no kabisanangan ka suwabon. Tadaw ko iso kumadain sana ni magkinongaw ka sa sari diti kaningaw FM. Nagal di ko pusan i Monica sayang ko kuma eh nukati ikaw pusan i Monica sayang. Kumadika, nukadinti, kumadika, kasasari miyang pay di kahit ginawa ko ka atukoy. Madije, hinakapag kiyo, kadi, kung sigaw na. Kadaalingan sarapan kiyo, kamo nakasarapan, nagyatiyaman ka. Kontak na kapiyati, sindinggat po niyan ko ba, nagyaman ka. Ombang ano po pasan diaman kan dot Columbus te ke abasa om harus sinding di kontok mentok delot ko pusan daw ika ko pusan ku sinding man tadi Hernita Presley.

Mitin ako pilan gatang-gata da tarawbay na tapinay. Dalima titulan ko hapod kya. Na pinalabos at katinanan pamarunan gata sa ba LIGS. Latex tay ko susugata si Amaringgit 45 tusin sa kilogram. Gata kapingan grade isa 5 ringgit turun hapod tusin sa kilogram. Kapingan grade 2 4 ringgit walun hapod tusin sa kilogram. Antalan grade isa 5 ringgit 43 tusin sa kilogram. Antalan grade 2 4 ringgit 52 tusin sa kilogram. Om sikarap sa ringgit 43 tusin sa kilogram. Insan pagkio, latex tay kasusugata siya maringgit 45 tusin sa kilogram. Kapingan grade isa 5 ringgit turun hapat tusin sa kilogram. Kapingan grade 2 4 ringgit walun hapat tusin sa kilogram. Kantalan grade isa 5 ringgit 43 tusin sa kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit 52 tusin sa kilogram. Sikarap 1 ringgit 43 tusin sa kilogram. Amila na gatang-gata da tarawbay na pinalabos da at kaupisan anong gyari. Katinanan pamarunan gata sa ba? LIGS. Ang tilamasan ako magkinangal sinding. Iti mata dipiton kung saga sikul tinggayan na sangkul.

0: May kakal agaras tikid tadaw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong nga pa nga, mamadaw, mantad po narangan ko dito kung matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapin media karaja, ni panaw pa, now, mangulod file, take a book. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.
1: Kaningaw FM.

Ngay maya diti Facebook ko ni nga WFM. Hi Andong. Hi DJ, kapisa na nga nakaswabon ka daw. Ami Maria Johan gyo ko bisan ko sabon tada ko iso pibabasan kumadika DJ Maida kadi Maria Johan diti ko bisan nga nagi kumada isa nang tambahut magkinangaw kaningaw FM ku hay aramay bo ka anaro nakuhay daw kyo ilo na hot it contact diti it mamaray to kuhay ti kuhay ka o may na pangat aramay natarongo

Hi DJ, kapisanangan kaswabon ka di JJM. Hi JJM. Oh, alay na taon ako yung bulay hitig ka sa limbahan kaningaw FM kiyo. Hindi ko kurahin ang tambunan na bay, no? Bamagin ako takot sinding datin o din. Sinding di taon siyam na padan kili-kili bimbilang. Manta di jok tiyo akang. Mokyoringaw. Kopi roba kau aku. Itka sempat masa. Mungkin kesobang tarawai sogi som tarawai kurimo. Pamanaw kuit tamuran nau hari yang nam. Jam kesiam gisom jam kau bermisot kosobon.

0: Kulau FM.
1: Kuhoi, arau mai bo.
2: Min singilo boros dusun. Keningau FM.
3: Nuh dikapi pising ilan tako
4: bayi na. Pising ilan tako napa bayi na tinga. Agumu.
3: Agumu, kiyo.
4: Pengalaman mo titi Angela.
3: Iti na kapit amahal kiyo.
4: Amahal mo titi.
3: Amahal ko po siyan
4: kiyo. Apagon na ito ko po siyan to ko.
3: Kadi.
4: Pengalaman na pa nga, nawayaan tay ka napurimanan.
5: Or it all miss or it avoid.
3: Iya,
5: rin ako kiyo. Kiyo, oboy. Pag umadekad nawayaan tay ka napurimanan, no, oboy.
4: Opoit.
5: Opoit.
3: Alam mo.
1: Abo bayan, min singilo.

Irabay na ti jam kahapon, hapon na manomini tadot ka sabon tabinay. Ang kuro na ko ngayon tawan hinad kaya nando kayo dbay no, hitig ka ni nga waluhong kya. Natambunan nga aluhong nagi ka di JJM. Obayad rumah sam kadaw. Malang piyada tumano di turputan ka ngayon tawan, aw rumah sam ka nga. Ire na ba kaya giya? Aluhong akan kasamisiti rumah sam giya kya. Lagi dito na po ruputan ko ngayon tawan dito nga ikumayan dot ramalan no baka malayo malay kasimban dot sika po kasimbanan para tipasan man tadi Elvia sa Maiparan. Hello kapisanangan tadaw ko isa DJ Maida kapisanangan papanaw keraja miyampay juru teknik Kaningaw FM hebat siok niya kati nakakupi-kupi na DJ, kadi. Alay, doko na daw manginom ba kupi Elvia kaku. Hello, hello, ayun sana ang tambalot kawan, tambalot Kaningaw FM, kabati, ano kabar? Lansan dot lidas ko ngawi dot poong pustimpo ponsi ko di pasan ngawi doko yukyo kasasari dahiti i kasalimbahan na Kaningaw FM i kasalimbahan Malayu Dusun Murut ganti mantadi Arini Isilov i Ade Uji Masela Inarumbay Floria Jontan Elin Kemabung Runang Skim Tomani tapi piyambalutan sa gigisam aming kuruna hinagoyan ng doko yu o yaw nga tinga muhoti iti na po nuri osidang kati alasu kya osindak osikaw DJ Maida kapailan babos asana ngam sinding-sinding ngay dito nga siyok kya kapisa na ngandat po panaw karaja atilang po sa nangingis dito omis kati dagima osikaw

Magkaring out iti papurungaw sinding-sinding am nagikapailan ngay kyo. Damot do kayo dat at ang kangad managuang dat nuna po ha taguang ang tarabay nati karaja dati nadwalay kumadit kunduan ngawidahin na idwalay kyo.

sa papayabak sa sakayan ni Timpod Bay na di pakurayan, no? Sabayan na ginawa ko katagwang dot nugyari ko sa sakon ni Talon-alon kaya. Wah, mungkin ako pun dot sinding. Mata di Ben Simon, iya lansanan ko.

0: tinangaw ka Silimbahan Boros Dusun Kaningaw FM.
1: Minsing ilot Boros Dusun, menikir tarau kaiso, jam kau bernemisa, tolong hapat minit ke suabon.
2: So, ano mo apin sinanto ko ba na tiinchid na?
3: Prokordip.
2: Takanan na ko basan nun?
3: Ya, nakurutan mo ira ako.
4: Ikaw pagulog na pagtinga, itlinopot kagyati.
3: Linopot.
4: Takanan linopot nga, kamano ka na malayo lang kyo.
2: Binungkos ka. Matadahad ti enchila, lisa nga iti osaw.
3: Naku, kumilang mati ka na.
2: Kontak na po ti mamasaw ti enchila. Am nagi may kinakunga yun nga. Nombalan ko, am nagi nagitakod minamasaw it malahing gudigulo nga, irokot.
5: Kamang
2: di malayo. Ikan batu.
1: Abubayan, Minsingilo.

Kakao na pa, siguro, kapiya magidong wag di Tabagal, matag ko wag Thomas. Magidong, anong, gisang walong kalas na daw na pa nga, Kabagal na. Nailak mo itong lagi, ano, kaparagatan na sa ulon, may datadang alidasan tinan nga atabangan. Nakailak ko, magidong wag di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo bilog kawit dat awanita kawaig kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan takaw na kikuda dagit adang at panginginom.

Taguangat nun na pagkantakan di taosong kurad asanong ikarul ginawo kasindual kya nga inga na pakayan inga na pili suway suway ka pagurisan na ginawad managuang argay baras-baras si did ano na pa itataguang takawid kapasyan di tinga orika tatimpu ang katalibi kabo awis sa gigisam bumiyagali di nung sakirad asusad bayan na nga ako ni ka sa gigisam dat pa insusa masitin dagi adi minggi sa mamagihumbat kasanangan mam kamugatan bakya pangadad ano pun dalo magasam kalagasin na matikapiyo magkinawat ako sindi nga sarak layok mata di Jemisius Manggata akon ko pasar malam langad kudika am sultanan di Debrasya sinding di Debrasya ratid kapasian.

Mantok po pilot, tay kamanghot, kahampit, kadat, it kinayonan do. Rumutolongkot, panamangan, kadat, pagunsaba, SDCC, dit o kaban, gwada ho panamapad jam, mayad pirmutan hotline, tay ka WhatsApp, it aso walwalo, tulo onam siyam, apat aso tulo. Aso walwalo, tulo onam siyam, apat aso tulo.

0: Pakinawaw, ababayan, ababayan, kasalimbaw, jam ko pa ng isa, talon na hapan minit kasuwapon, mayad kiningaw FM, kasalimbahan, boros dusun. Ababayan, minsingira, kasalimbaw, datadaw ka isa, kasaro, kapanaku, kasalimbaw, datadaw kedua, sandukot, kasalimbaw, datadaw katalo. Hitino, id kasalimbahan, boros dusun, kiningaw FM.
1: Minsingilan boros dusun, moniki tarau koiso, jam ka pada misa, talun hapad minit ka swabon.
2: Minsingilan tako na pada ka swabon menad, tinga, itritandat menuai padi, taika mengemat ka, ya. Pengetam padi, taika linggaman.
3: Linggaman.
2: Keting-keting, itahuri na pad, na kaya kita kutit linggaman nga. Itaun 1900 siam na padam siam po.
3: Oy, atadah, alahid na kapiyo-kiyo. Mamarantob to kau di paray, mamakay dot sabit kad malayo. Lusun na po na nga, gogorib ka, gogorib.
2: Gogorib.
4: Tumilambus kaya ka, diti, mangangin padi kanti.
3: Mangangin padi ka malayo.
4: Mangangin padi ka malayo, om. Menau de kana dusun
2: daharabas ipiang koro giati di menau diti
3: orom ilano po nga it oh
2: imay di at ciri-ciri daw
1: abo bayan min singilo

Jam ka pa dapat na padam 5 minit at advine na tiha padam 5 minit pa marangawat ka bar kayo. Marangawon data babayan, da jam ka pa dami sa talon hapad minit ka saban min singilo. Aray tanda po in min singilo at bayan na tiha pinay nga karayt dot modop. Mga pihot, ito aray tan kayo, tapin singilan, maya dilo tapabayan. Sabar-sabaran pa jam ko pa dami sa talon hapad minit ka sabot. Para talo pa dati sinding iti da siwatan na magkinang okay, pagkulo doon ang awat kabar. Iti pasan di, kadi saigatin o di Elvia. Manuli ka kadi pasan di ari ni diti, no. Kada nagkamalas-malas dat hari sa Tokyo arini, sarohan na po miya galita daw ko wasanan ka bo. Arating po, amangatan ko nga itong atambalot at mga hilang pasar malam may pamadyak ni kuy sari mo ka, ano ka. Tagyan na ka majanji, arini. Pamakinawata ko ti sinding lalay datino ti manta di Justin J. Atin. Pinyampatan di Janice Saleh Risoso Kawan Lama. Amara nang sinding manta di Ivy Alexandra hiti ako pengandat. Misa sinding layuk do joget manta di Mas Remisun. Joget lihuay ako na. Paningaw FM ko ay aramay bo.

Boy ni kintadaw, mamanaw, tumiyas, magihum, kakanakanan. Am timpunay, pamanahon, pagulod sumuliwan mantadwalay, mempay doa. Doa sumuliwan mantadwalay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Miyampai mamarait ngarannu ya Allah. Bertawakal aku kumadika. Aisono kegarasanku, suaiko mantad penghupanu.

0: Naman at kabus to dusun.
1: Haon? Ano ribut?
0: Ano angin? Nagya ribut ta dusun? Angin! Iha pa kulo pangudya. Kay duha ka na diyan pangudya.
1: Aday, aga ngaw kau na. Asa nang nakin makinangaw? Ang babayan men singila in kadingaw FM. Manikit ka raw kaysa. Jam ka pa na misa, talo na 8 minit. Kaswabat.
2: Ang babayan min singilo.

0: Salam kapi senang dah saban kapi selalu tu agu meliti kesliman berususun kena FM itu tu kena babain min singilah ko saban maina mali kita dau kaisa pada misa kakagu
1: au no kasabar
0: au no kasabar ke kapi senang ka saban kumadika DJ Maidang
1: kapi senangan
0: kapi senang ka saban kumadika Clay
1: kapi senangan lagi
0: aku kurang nak kabar ko ko saban bain nanti
1: oh senang kapi ko ko
0: Sonong onsoy ya. Bahamat abigal kasari kumadat perangahan kumad may kinangaw tay ka pinsingilaan tay ka pagilangan tao kumad may kinangaw may kal minggu-minggu di nakatalib tadaw na po bay na nga pinsing tadaw na bay na pinsingilaan tako na magkasaban bay na tinga karet itit modop
1: modop kio
0: ano modop
1: modop toko na ditik modop
0: magis swayat raitan niti karetitit modop sedang nat man toko so pedi enci na magulo
1: puro puro puno di kopi magulo kio karetat modop tika tadap ditik ya ko basan na pedi isi adop ditik nga suai ka itsi adop pendegian tatuang kia sama nudet huyan irin teka penat ke Melayu
0: okay.
1: Penat ke Melayu huyan kan dedus
0: kamayan dat papa talib dat huyan beti mada pintik ya
1: oh irin lagi
0: teka iti penat teka huyan ka
1: irin of mantan doho
0: harus haramati it amo depay kia
1: ato awo dep awo dep
0: awo dep awo dep akan ahuyan nga makin nat ahuyan nga makin nat awo dep
1: ay waro mo tingin sa di har pasat adal an dat ahuyan nga irin lagi susah lagi po dep
0: irin lagi tam megal kamat entam tumilambos kle
1: is oy iti na pa nga kagalagal kasaritid o huyan nga iti na pa nga noro kagod o huyan
0: nadalan na din no yan
1: nadalan na din kung huyan kagalagal na ritan yung body tinut iri lagi iri lagi iti na pa nga odipon teko o hundol iti na pa nga letih
0: ay noruan na gaya iti
1: noruan na di bugihima
0: nadalan
1: nadalan
0: o huyan magal ka it karadya-karadya kampung na ba nililay dito sa roko nga may panagad rumilik tay ka imukad mukad dat nagaril kinalian nga ko pwede pa makapiyati ito na ka kahundal ahundal takon diba dito good eh ahundal tay ka letih tay ka odipan kad barasanusun sigurad ahuyan sigurad at odipan tay ka ahundal masidat mundorong takaw teka rehat kan berasa Melayu mundorong teka
1: mingkoyon
0: mingkoyon rehat teka mundorong teka mingkayad kan berasa dusun rehat kan Melayu mundorong kan berasa dusun teka mingkayad sumusot enchila
1: iti na tidur mihat napunta nga ko puriman na nung mangantok mengantuk ke Melayu siya dopen matutok matutuduk pun matutok kita adalah siya dopen
0: asal aku megali di beno incila min tutok akan ke ahoyan awa bagalan noto dop
1: Oroy, minod to daw kam no. Minan daw
2: ka daw.
0: Bayo pa naman, lumayang lahing. Ay, dinga. Dada.
1: Kada bagya.
0: Siya dap tayo ka matutok.
1: Siya dap tayo ka matutok.
0: Matutok. Sumusot?
1: Sa kira da ko primanta ko, da siya dap po nam kowab to ko. Tayo ka mong wab. Yan ang nagi. Mangantok. Tayo ka siya dap po nam siya dap po nito ko na po ham ko wab to ko
0: kada ko ti sigurad ko wab to ko kada ko ti kada live tumung ka bang dito yung yun ko ha kumbal mati tamalot hindi gulod anak ko gulik kaguti ini ho ini lagi ang aran iti dusun
1: Nurahang,
0: Nurahang. Nurahang na dusun.
1: Nurahang na dusun. Ngawod.
2: Ngawod.
1: Kadika gunulingan, no?
2: Kamu nudi.
0: Roh. Roh. Di roh. Nah di wala roh di sia.
1: Na
0: tabas.
1: Kanagi. Kanagi
0: di pindo di. Nandrek kama tu kaya. Irna segera ko ab to ko nga kada tau kada lain. Mau kabang.
1: Ada tu si ane di. Haru pemakin
0: akan. Akan ke songlun no ko malit. Tumayan ako nagumpon ako maliti nga sang ka na dahil
1: ni bang doon pagi maso yung katas
0: ba masumusot tidur tayo ka Lena tidur
1: terlena wago
0: gusto na pa na tinga it awalong tayo ka
1: olong nako dokyo
0: ning tangkos pa tangan na kid insirang ngay aw na pasik dyan ako may dat olong lawan pa nga aw na matipo apa sih
1: itin sumimbar
0: aw na sumimbar alis nga olong tumad ka
1: gana tarungaw
0: at irad po diit irad po pinalapos on bantak kaipin magyarin di
1: omnya kalau di bantak pinalapos
0: ka yun nagi irad po pinalapos sa bantak kamaling lahing hingga po tupuriman rimanan bam sumusot engine lang
1: olong natara po masik po lang Nabagalan masik nadi bangun kada timalayu om susun apa nang masik teko tumungag tumungag dua hot i kamen berarti masik na pangait na kongkalat ya kongkalat nang paing dopo tumungag na pandang ai
2: tumungag na
1: kopi
0: ima manau akon mamanaw
1: yoy kaman masik na po mamanaw no bangkit kawakan tadi malayik
0: bangkit berjalan dan berjalan akon ka mamanaw
1: tumungag sa mamanaw
0: kan ka tumulod gaya tumagong tumulod bangun tayo ka masik tumungag tumilambos
2: Seron na posik to kon mom mamirad to kon ate mamirad to motigya
1: oposik ka mamirad
2: oposik ka mamirad mamanaw na gin
0: manggaliat
2: ka manggaliat ho malayo
0: itinga kada ko kuruay dit
2: kadiko
0: mamirad
1: no kuruay
2: kawago kantakan
0: gumakantakan ma di ngar di rolet tuhat or one Ada kan itu. Tekan ke sungguhnya
1: kobal.
0: Ini alat krim. Itu hat kan ke rumah kia. Oh tiga wan kan tuh baik ya. Tiga wan.
1: Melahing-lahing.
0: Oh nak lebih ya. Mam temu tohuri nanti ya. Iti kamayan dat. Oh nak ada pem nak pasikam. Lapar sudah nanti kayaknya.
1: Kau basah nincang kia.
0: Kau basah nanti gede. Ayo nga mi kali tim apa sih kau napa nga magium nanti akanan lapar tay kau lawson tay kau witilan meninggalok matian
1: lalu pun dadat di oh di pun nadi tantad mina dari
0: lagi mana pada aku biasa roh nga nuno kau di pun tuh madap kia
1: dah
0: enggak kau di penan madap
1: ini di pun apa gimana madap nga lawson ini dah
0: enggak pernah kesebab dat lawson tau away
1: Haro alay di mako do. Walu na pajama ko do po mit ang tatuwa nga masik
0: din. Hindi ko iki malamo.
1: Kima.
0: Nga alay dat di ako madap nga rin na witilan ako. Barab na dat gud.
1: Kalabato.
0: Kalabato. Pamingan na ko pia pinsing lan ta ko dat tadaw bay na kya. Ka red ditit minsing labara sa dusun it kamayan dat madep tadep kya
1: suku po nado kayo tadep kya
0: irin ay kapiyo
1: untuk menambung ko kalidas
0: sa kuri-kuri 5 jam
1: sa kuri-kuri sa kuri-kuri
0: sa kuri-kuri 5 jam
1: 5 jam po basa sa nang nga
0: walu
1: ito walu jam
0: lalabi pa kumadil dit may panulod darah
1: tinggal di obor
0: ay karena bagi apa meresong Pamin ka na ako pia missing lah tadaw bay na musik ako kumadika di Jemaida
1: opo si kau nagi
0: musik ako na kumadika di Jekle hanu pa kau kupinsing lan minggu do bantal kadali hoy manegi tadaw kaysa jam ka hapad misa talo na hapad minit ka swaban hindi ako padamat
1: bye
3: abo bayan minsing ilo

0: sana ako nalang tuunod, ay. Manigup hitik ka dahi takanan. Lo, yorwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Anak ko kitulupin sa katuli. Kada po nigup ka, agayon na po yung sakotong hap kabasap.
0: Eh, ilaw na sa ngalan ko, Pio. Mumusoro na po tinansundiri ang mumantang lubo ko.
1: Eh, Pio. Eh, ka naman dahil hudi sa paping. Auso nang mati kasingod na lisundiri.
0: Oo, eh, kano-kano.
2: Kadai ta kanan koyonon pagaruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup it koyonon dilo milot antokon danda bobos akawas 5000 ringgit.

di mata di Jesus alias Juan, tuhot ginawa ko. Pagulo di mata di Mas di Sumiran, Boros Dusun. Kapod pa di minita mapupusan iti kasalimbahan Boros Dusun, taraw bayan natin kakasuaban bayan natin tapinay. Aro duo pa di sinding at rangaw dati, no? Pagulod arang awila sinding datahuri na kyo. Palumbus ako ti pasan manta di Apple Eric maya di ti ta Facebook kaningaw FM. Kapisanangan kasoban tada ko sa DJ Maida hamtabi bibabasan nagi kumatambalot tabinay ngawi imagikinangaw kasalimbahan Boros Dusun. Kasalimbahan Boros Dusun sa Bavi FM kaningaw po yung kakagyati. Oo! May napunti sa Bavi FM, ma'am kuningawid tiko. Sa piso ay matiti ka sa limbahan dot Boros Dusun tiki isa sa Bavi FM, isa kaninga. Ang bayan na napunti nga kaninga.

Misan pa masika ako kumano kayo minag kinango man ta di te no po gisam na bay no patilong pa sa na magkinango di tika ning FM so mawali ako sa limbahan Boros sa Murut. Pagaya man ta ka monsoy. Dua sinding pitangkiran takod ti timan ta di Dato John Gaysa aw minakan gisam tolu tadaw. Long piad haro ko kosan nga kada gisam dat aw makan kaya tabinay. So tanon sinding di Petrova, pinyapatan di Minyas Minyid kapupusan. Tamangay kalidasan, tamangay katingaligan, gisam ko pirong ako kawaguhin ako po, bye-bye.

Ya pa kakarain na pasok ko piramid yun kinavalo ng kawanan da oro hito Intermed Malaysia. Babal no kawanan da limong kaningaw sa lora sa suwab ikan ang ulo, may amalinabo am londom ang ulo rakula kula ito. Lasun oro ruang operam talo suku talo nga operam 4 darja Celsius. Pasal libong nanabawan sa lora sa suwab ikan ang ulo, may amlondom ang ulo ng palak rakula kula ito. Lasun oro ruang operam limo suku talo nga operam talo darja Celsius. Pasal libong natambunan sa lora sa suwab ikan ang ulo, may ang ulo ng palak rakula kula ito kamlondom ang ulo rakula kula ito. Lasun oro ruang operam talo suku talo nga operam ruo darja Celsius. Pasang dalam libung no tenom selera sesuap nang ulu raku laku lain tok. Mayam londom ang ulu anum palak raku laku lain tok. Lasun oro ruang operam talu suku talu nga operam 4 darja Celsius. Ang pasang dalam libung nusuk selera sesuap ikan nang ulu. Mayam londom ang ulu raku laku lain tok. Lasun oro ruang operam talu suku talu nga operam 2 darja Celsius. Hina nga pinatutun ko na mayon, mabalun kawanan ra oro hitu, interokapisan meteorologi, Malaysia.

Rondo nga saat ya kasangkayan ngayon. 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siho, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat ng patirin ra rumput tapua ang ikapyo rumput inatoy. Yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siho pinto rawayaan ngayon. Wangon mayon ang indang amalasa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Rumatin taka pasukan kampinan taka. Pai pabiaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan. Kampinan tanggung jawab taka kawin.

Malisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroy sor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.